0: na mo yade pa na nan mo nyina yesterday mo ye yan kan ye ne se yete aye gusu ku galamse ho aye kasabri
1: all right
0: to man eh nyame kam ho na na yedamase pa